0: iyaha ng limpihan. I-detox na sa ditribayo ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang ditribayo mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog o pagpili sa saktong pagkaon nga mao pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: Bitaw ano?
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
0: Ako na usab si Dr. Romil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.

0: gipaak ang soft gel sa ditribayo o sa nimo sa itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 bio sa extra virgin coconut oil sa D3 bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa naman lang tong mga mikrobyo ato.
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to, siguro patay na jud to Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
1: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria buhi pa bisag pa imo tong gi oil pulling.
0: Naa pagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: Bio. Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 bio.
1: Sa to pa Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong GERD.
1: Mao! Before si D3 bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigagka og mga tam is RGP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra diha Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 bio Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 bio.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy ni la ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditri bayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hiner.

0: seryoso.
1: O ako si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon. Victory
2: Bio. O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Victory Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: Victory Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio.
3: Yung may D3. Papalit
4: sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlok, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa 30 fatty acids, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Nakuha ni mong punto, Sir GP.
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa Dok?
5: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
5: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
4: Sumunod gitawag Dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa mangko nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
4: O niya, dinira matagtaman ha.
5: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
2: D3 D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagkahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: Pinas ang mga kagaw, Clinicas or Biotics.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akon gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500.
1: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
11: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
3: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
4: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan, ug sa mga namatay sa kanser 606,520 so, ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne, ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabahilo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naara diay sa panit sa tubo.
3: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidants. Oxidant units. Garantisado jud kung kainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
4: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka-corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon nini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
1: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
4: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo, DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
3: Correct.
4: Kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
3: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
4: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
3: Wala.
4: Advisor ning ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
3: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay pati liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Dietary Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio.
7: Ang Visio
1: gamay Dietary.
7: Apalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: na'y kabutangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na.
6: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayos sa bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: DTX 500,
7: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dayo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Dayo Fresh Dayo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Dayo Fresh.
6: Clinica Dayo Fresh. Available now.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Campeonato.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6:02 na sa buntag.
1: Live mula sa buntag.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa tapang balita, ang dalit ka na ito sa DTX 500 Capsule na Superior Antioxidant. Bomb threat, gipasyatab din sa Dakbayan San Carlos. Publiko, gipamangnuan nga magbabidin tayo.
2: Buwa ka individual, gipapusil patay sa Victoria City.
1: Patay sa Bagyong Inday, 500,000 ka individual apektado.
2: Landslide sa Lanao, 5 patay, samtang 1 missing.
1: Estrada, wala gitong tarik mutampong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: VP Sara og padilya gi-question sa ilang pagbisita kang Marcoleta.
1: 300 katao sa Congo patay sa Ebola virus.
2: 900 ka mga bitin gibuhian sa nasod China tungod sa baha.
1: Team Pilipinas bronze medalist sa first Asian U23 athletics.
2: Wax figure ni Catherine Bernardo gipakita sa publiko.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Bulag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlawng Domingo. Pizza 12 sa bulan sa Hulyo tig 2026. Sa pangalan, sa Kitabukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM. San Carlos Center. Nabagan sa... O kami, ang inyong batik balita karabuntaga. Ako si K5 Jong Bersalas.
2: Ako sub si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Nag-viral sa social media ang usa ka post. Kanang hulga ka magtanong mong bomba o kung may gitanong mga bomba sa pipila ka lugar din sa Dakbayan San Carlos. Sigun sa Facebook user nga nagpangalan og Jim San, itanom siya bomba ganto sa mga eskwelahan, establishmento, apil ang Empire 1 o ang job fair karong adlaw, Hulyo 12. Nakip na sa adlaw Martes, Hulyo 14. Abang hulga, nagdulot og kabalaka sa publiko pero may pahigayo na og lakang mga otoridad aron mailhan kung kinsang responsable sa maong insidente.
2: Sambang subay sa mga balita, ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos pinaagi sa Center for Public Safety and Resilience UGA City Disaster Risk Reduction and Management Office na kadawat og kasayuran kabayan sa bomb threat sa pipila ka establishmento nga gipakatap sa social media. Giawag ang publiko sa pagbilin nga maabtikon og mabinantayon samtang ang San Carlos City Police Station ug ang PNP Anti-Cyber Crime Division kapahgayon og pagsusi sa pagsubay sa tinubdan sa maong bomb threat. Gipasalig sa otoridad na ang pagpakatap og sayop og malisyosong kasayuran og pagpanghulga susama sa pagpamumba, pagasilutan sa balaod susama sa Presidential Decree 1727. Kita nga mga San Carlosenos dili motugot og motulira aras sa mga hinimuan nga supak sa ato mga mithi alang sa panag-igsuunay, kalinaw og kahapsay.
1: Alasay 5 mga K-5 sa kabuntagon. Patayang ng usak kagyaligar membro kanhi sa New People's Army man kinigip pusil. Pasado alas 5 sa buntag di atong Biyernes, Hulyo 10 sa Sitio 5 Barangay Gawahon, Victoria City, Negros Occidental. Base sa impormasyon nga nahipo sa K5 News FM, San Carlos gingong nailan ang biktima nga si Jerome Sibalios. Hingko na pagidaron o gingong usak ka caretaker sa yuta. Wala pa, nagkaplagan na lang sa duha ka motorista ang patanilawas sa biktima nga nagbuyod kilid sa usak ka motorsiklo nga nakaparada daplin sa dalan. Base sa dugong taho nga nakuha sa K5 News FM, gikan sa kasaligang tinubdan, gingong usak ang biktima sa 5 ka kanhi mga NPA nga na-intercept sa Talisay City, Negros Occidental. Human sila may eskapo sa natabong inkwentro sa Toboso niyantong Abril 19, 2026 din. 19 usab kamay kinabuhi sa Galigar NPA ang nakalas.
2: Subay sa mong balita, nakasuksok og sweet shirt nga Fatigue Garsonis butas na kabuneto og nagpaila nga army ang namusil sa bantay sa yuta sa Gawahon, Barangay 11, siyudad sa Victorias niyantong Biyernes sa buntag Hulyo 10. Sumala sa asawa sa usa sa biktima nga si Alex Quinanan, gusto sa mga suspitsado nga muistorya sa iyang bar na apang pagdaga ni ini ilahay dayon kining gipusil bisan pa nga nagpaila nga army ang mga suspitsado apa nagtuo ang asawa sa biktima nga New People's Army kun NPA ang mipatay sa iyang bana. taliwala ni ini, may posibilidad nga ang mipatay kang kunanan, mausap ang mipatay sa laing usaka biktima nga si Jerome Ceballos dito gihapon sa nisgutang dapit. Nasairan nga caretaker usab sa yuta ang ipatay nga si Ceballos. Si Ceballos usa lamang ukon usa lang sa lima ka nasikop sa otoridad sa rakbayan sa Talisay paguman sa encounter sa lungsod sa Tubuso ni atong Abril 19. Diin 19 ka gituohang NPA ang namatay. Nakagawas ni ini humana makapiyansa og nagtrabaho na lang nga bantay sa yuta sa usa ka negosyante. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa motibo sa krimen, lakip ng pag-ila sa mga suspitsado.
1: Nakamsan sa hinulamag na buhi ang usa ka pickup driver human kini maghikog sa usa ka barangay dinhi sa Dakbayan San Carlos nitong Huwebes sa hapon Hulyo 9. So yung gitago ang pangalan sa biktima pero giingong nagpakitaron kini og 36 anyos. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, giingong mantun pa sa inahan sa biktima nga gisugo siya sa iyang anak nga mupalit og ilimnong makahubog. Pero sa iyang pagbalik, namtan lang niini nga nagbitay na ang biktima. Dugang pa sa inahan sa nagpakamatay, dugay na nag-anto sa depresyon ang iyang anak.
2: Samtang muhatag og fertilizers ingon man seeds ang kanlaon local government unit sa mga mangunguma nga apektado sa ashfall tungod sa pagbuto sa bulkan kanlaon. Sumala pa ni Kanlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas, nakigtagbo siya sa Tanang Farmers Association kun makagawas na ang bagyong Inday. Dugang pa sa alkalde, ipanagtag ang mga fertilizers og seeds aron makasugod ang mga mangunguma sa ilang panginabuhian tungod apektuhan ang kadaghanan sa pagtupa sa ashfall, ilabi na ang ana sa 406 km permanent danger zone. Gipananawan usab ang posibleng pag-release og tabang pinansyal.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines. 10 minutos na mga K5 bilabay sa takdang. Alas sa isa kabuntago, tinibay na gidalit kaya ito sa main kabutuan sa DTX Beauty Soap. Ingoman Clinica Day of Fresh. Abot na sa 17 namatay o 514,700 ka mga individual ang apektado sa bagyong Inday. Base sa pinakuwahing datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC, napulo nga namatay gikan sa malapatan sa Rangani, 5 sa Kalanungas sa Lanao del Sur ug 2 sa Bukidnon. Sila ang mga biktima sa pagkatabon sa yuta tungod sa landslide ug uban pa. Ug ang uban nalumos. Napay report nga missing nga padayon pang gipangita. Natagdaw ug unang hinabang ang gobyerno sa mga biktima.
2: Subay sa mga balita, 5 ka tawo ang namatay, 2 ang nasamdan ug 6 ang nawala uman sa nahitabong pagdahili sa yuta sa barangay Kalanugas, Lanao del Sur niadtong Biyernes sa buntaga. Base sa initial nga imbestigasyon, usa ka dakong bayan sa yuta ang nahugno tungod sa walay hunong nga pag-ulan nga nitabon sa mga residente nga naa sa lugar sa dihang natabo ang insidente. Sa pinakabag-ong hihap, 5 ka namatay ang gikumpirmado ha ang nasamdan na o gunom ang ipangita pa sa mga otoridad. Ang mga nawala, giilang sila si Muhahid Abdul Mahid Mubara Abdul Rashid, Nushaan Abdul Rashid, Lilikan Arab, Nurlin Ali og Nurhanima Ali. Nagpadayon ang mga operasyon bisan pa sa dili maayo nga panahon aron makit-andayon ang mga nawala og masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 12 minutos na milabay sa tag nagala sa isa kabuntagon mga igalam. Oras dalit ka na ito sa may kaubutun sa D3 Bio the Antiviral and Antibacterial Food Supplement. Walang itugutan sa Sandigan Bayan, 5th Division ang motion ni Senador Jingo Estrada kapagkatambong sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Atod sa resolusyon sa Korte, dili konsidera sa Korte. O kung sukmanan ang hangyo sa akusado, isip emerhensya o sa kapagkapugos. Nga rason, alang sa temporaryong pagpagawas. Bisan pa ang importante kayo sa konstitusyon ang impeachment trial, dili kiniigo gabasihan aron aprubahan ang iyang hangyo. Matod pa, si Estrada nagatubang gihapon og kaso sa graft. Lakip ang non-bailable graft case ka ara sa pagdumalan sa Sandigan Bayan na 5th Division. Samtang giurusab sa korte, nga kung tugutan si Estrada gabutambong sa impeachment trial, magkinalan kini sa padayon o gabalik-balik ang pagawas niya sa kustudiya hangtod sa tulo ka beses matag simana.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, gi-question sa Sandigan Bayan ang pagdumala sa PNP General Hospital. Pumanilig gituguti sila si Vice Presidente Sara Duterte ug Senador Rubin Padilla nga makabisita kang Senador Rodante Marculita. Bisan pa man taliwala sa kamatuoran nga duna kini sakit nga pneumonia, pneumonia ug angay untang naka-isolate. Matod sa korte, angay nga gipatuman ang strictong isolation protocol tungod sa kondisyon sa panglawas ni Marculeta. Aram likayan ang pagpakailap sa sakit ug mapanalipdan usab ang mga bisita. Gipaabot nga mga yuog katinawan ang Sandigan Bayan gikan sa pamunuan sa Tambalanan kalabot sa maong insidente.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Para sa 14 mga K-5 sa Kabuntagon. Sa tabalita sa Gosa Nasod, bisaka da sa 600 ang ginaganon sa mga taong namatay sa Democratic Republic of Congo tungod sa makamamatay nga Ebola virus. Base sa datos ng ipagawa sa World Health Organization, iabot sa 1,759 ang total deaths o kung ang total ng mga ihap sa mga taong nagpositibo sa mong sakit. Nakip na ang 600 ka mga namatay. Nagsugod ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na itong Mayo 2026 parahin paghihapon ang pagtaas sa mga kaso niini. Sigon sa WHO, ang bundibugyo strain sa Ebola mo ay responsable sa kasamtangang outbreak. Hangtod karon wala paghihapon ang aprobadong bakuna o espesipikong tambal batok niini.
2: Dili lang usan, duha tulo kundi 900 kabitin. Lakip na ang mga lalang kobra ang nakaikyas gikan sa usa ka breeding farm tungod sa lapad nga pagbaha sa China. Ano na mga video nga nanggawas online nga nagpakita sa mga bitin nga naglangoy-langoy sa lubog nga tubig baha dito sa habagatang bayan sa baryo sa Hingzo. Kining impormasyon nagikumpirma ni Wu Zi, ang pangulo sa lokal nga komite sa baryo. Di kusog ang bagyong Misak sa rehiyon sa riaging hinapos sa semana nga naghatag og dako nga pressure sa mga sapa ug dama. Subay diini, labing minus 17 ka tawo ang namatay ug gatusan ang gipabakwit.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning
1: News. Alas 6:15 na mga K-5 atong takna sa Kabuntagon. Sa atong balitang sports. Na pauli sa Team Pilipinas ang bronze medal sa 4x400m mixed team relay event sa First Asian U23 Athletics Championships sa Ordos, China. Nakuha sa grupo ang oras nga 3 hours 25 minutes and 28 seconds sa nisgutang dula. Ang nasod India mao nakuha sa gold medal sa oras nga 3 hours 18 minutes and 64 seconds.
0: Balitang sports, balitang entertainment.
2: Sangkang sa balitang showbiz, gi-advil na sa Madam Tussauds, Hong Kong sa publiko. Sakto ko kay 5 John? Sa publiko ang wax figure sa aktres og phenomenal box office queen nga si Catherine Bernardo sa Makati ni ato Webes Hulyo 9. Inspired ang wax figure ni Catherine na sa iyang elegant look, diyang dadawat niya ang Outstanding Asian Star Award, gikan sa 2023 Seoul International Drama Awards sa South Korea. Siya usab ang pinakabata nga Filipina star nga gi-immortalize sa Madame Tussauds, Hong Kong, kadungan nila ni Pia Wurtzbach, Anne Curtis ug uban pa.
1: Maura bagkuan.
2: Parira murag tinuod, no?
1: Oh, waxman. Basta... Wax.
2: Mura dyan siya tinood na tao.
1: Malibog kag asa ang...
2: Kung magkudak na sila ba, no? Kung hulagwera ipakita.
1: Pero ito sa ito ang balitang wow ka K-5 Pam.
2: Ano pa rin kayo?
1: Oh, na. Oy.
0: Balitang wow!
1: Grabe ning, ano, grabe ning road sign dito sa Benguet. Diba, no, Biskaya, din ni Pilipinas, ha? Ikabig ni karon nga extra special. Matod pa, usag ka road sign sa Benguet, Nueva Vizcaya ang aga o tensyon alang sa mga mulabay ng mga motorista. Tungod, usag kini ka nagbarog ng lungon ka K-5 Pam. Kuyawa po daan yung road sign. Ay, oh. Ang aban, di ba, saga na makita na to kay drive safely. Usay tawag na drive safely. Kinini ang maintain speed, di ba? Manginana ito makitaan ng mga curve ahead. Pero kini ka K-5 Pam, alungon ka K-5 Pam. Oh, lungon gyud. Oh, sa ilawom, sa lungon may signage kinagabutang. Ang mamatay o mabuhay nang dahil sa iyo. Ingatan ang nag-iisang buhay, magmaneho ng mahusay. Na! Mag-ibang mga driver, good nga rascal kay Kakipay Pambasamot na kining tanaw nila ng murag lami kay yung kinibang liko-liko bito sa dalan. Hala, magsigipog pa ko. Paminaw nila sa highway kay racetrack. Eh, Ginoo ko. Ano tingin ni Gitoyo? Tingin ni dito sa Ujiyo? Ang butang yung ginaan ni ba? Sa kinis sa pamaagi, aron nga magsilbing pahinumdom para sa mga motorista na lagi gyud nga nagbiyahe sa nisgutang dalan. Yang nyo ni Ray Telio, ang punong barangay sa Ambuklaw sa iyang Facebook post. Itong Hulyo 5, unta, mahimo kining positibong pahimangno alang sa publiko sa importansya sa road safety. Usab ang pag-amping o mahimong disiplinado sa dalan isip amping sa kinabuhi sa mga lumalabay. Dugang niya nga kini nga signage wala manghulga. Pero nagsimbolo kini sa usa ka pahimangno alang sa importansya o unsa ang mga konsekwensya nga posibleng masinatian kung dili mag-amping ka kay Bob sa pagmaneho o sakyanan.
3: Grabe po!
1: Magsigi kang pulo pa kusog tinuod, mabunggo ka dihag, malapaw ka dihag, mabunggo ka sa kahoy, aw! Masulod yun ka sa kahon nga muskitiro ka kay Bob. Apan, dili daw malikayan nga adunay mga mahadlok na may makakita ba kasi siyempre lungon god o kanaag yun sa daplin
2: makurap yun eh
1: sa dan o sara ang bot nilang ipaabot silang nga gibutang nga signage dapat may mong alerto o mag-amping yun sa pagmaneho kakipay pump which is true
2: sari kinabuhi
1: di na bata i-ring
2: ito
1: o
2: ito
1: ang i-ring makapaak di gina matay na yun bawa ka gano
2: gano man
1: siyam na kabuo kinabuhi.
2: Kisa gito na yun. Katong naging kaligis kong iring, namatay man yung kumisig yung kapito na to.
1: Lili, kawalo.
2: Ay, kasyam.
1: Ay, kasyam. Kasyam na.
2: Oh, yung pito yan. Siyam
1: na eh. Siyam na. Ay, lili na pito. Siyam na. Siyam daw kabuo kinabuhi yung iring. Mati ito, kato na paakan ko buhi rin yapon rong animal.
2: Importante na kapainjig.
1: Wa man, wala. Walay rabis iringa.
2: Wala?
1: Wala.
2: O palisa ka?
1: Wa pa bang kumahadlo kong suga?
2: Wala. Okay, dito yung pumada.
1: Ay, gino ko. Alas 6:20 na mga ka-K5. Hindi sa to ang pagpangalaga doon sa mga manimba karon ha.
2: Sino ba nalito nyo?
1: Gani, una tayo simba.
2: Masigaw, sara ba?
1: Sila mo aso man tingay kung musod kung simbahan tingay like vibe pa
3: ah, grabe
1: at ay ganghaan pa lang guro taman siguro ba basig
2: sangit
1: oh
2: masangit sa gawang
1: mapandol na tingay ah, sige lang di bitaw ko na ginasara na abitas junior
2: sige lang magulang
1: bitaw sa mga manimba karong adlaw bitaw amping mo sa inyo ang pagbiyahe sad mga ka-K5 ha. Dili bang palabig pakusog and then murag okay naman atong panahon murag.
2: Yes, sa kagawas na si Bagat.
1: Kagawas na si Inday pero
2: Bagat.
1: Magdatag lang hapon og mga protekta sa to ang kaugalingon mga igal, payong, kalo. Para nga kuan para nga dili ta subaw-subawan may gala kay
2: init bang, ulan no.
1: Oh, ang ulan manggod, gapugtod-pugtod. Murag sindalan ba? Oh. Ulan din he, pagabandi ni musunahan, wa nasad. Pagabot ni musunahan, anapod. So, gakuan siya, gasindalan siya mga igala. Tugod ni sa hanging habagat. No? So, parang dili tapang subaw-subawan. Ito ang proteksyonan, ito ang kalawasan. Labaw sa tanan, motumartang mga suplemento nga garantisado yun, mga ka-K5 nga sa itong paglawas, makatabag. Para mila yung rekomenda, ang ato ang Power Trio Mind 3C, DTX 500, ang ato ang Clinic at D3 Bio. Mao ni suplemento kay K5 Bomb ni Tatay Aurelio sa Tingasin ug di Tatay Lidoy kay K5 Bomb. Oh, nga kanunay sila ligod bisag ulan kayo. Asus sa biyahig hapon kay K5 Bomb.
2: Oh, yan dilut no.
1: Oh.
2: Wa kay pamation.
1: Ako armang langga mo ay abot ug nitumar ba ni siya. Ara mo ako kay Bao. Nay nitumar ni siya danay pasita. Sa kung tanaw murag
2: wala.
1: Murag wala. Ambot lang, di lang ko sure. May buntag, Boss Pop, si King Ray. May buntag, Boss Jong. Ma'am Pam, happy Sunday. Ana Marie, mahinay, perada. Imaning, gansan ni Munians?
2: Magulang.
1: Oh. Good morning. Happy blessed Sunday. Oh. Isang pamanin din eh. Ana, dubli ang comment eh. Lasay is 22 na mga K5. Ayamping mo kay dunay hulga sa... Yabag yung tungtungan na ito. Kinsa ito yung nagpasiata ba itong hulga-hulga sa pagpamumba ba? O siguro ito yung lingaw siguro. Basig o santo. Oh. Pero di lang yapon ito magkumpiyansa mga igalay. Kaya marag wala may natukiban ang ito ang mga otoridad. No? Marag wala man sila yung nakitaan. Pinaagi sa ilang gihimo kagahapon nga makuti nga investigasyon ka K5 Bomb.
2: Abi ko sa makuti.
1: Kuti ba? Gikutihan ganila maayag gigi. Gisubay gigapon na sila mga iro, mga canine dogs. Wala man, wala may na tukiban.
2: Kasi na boring na to kay lain ba yung panahon ay walay mahimo.
1: Ambot, ang bagyong inday, guru ning suod, guru siyang utok ato siguro. Katungan lag jimsan. Jimsan man kang tahona, akado. Wala man, pero sa Gapon, di lang ta magkumpiyansa ba ka K5. Good morning, Miss Pam, o Idol Jong. May buntag, shout out sa Bindolo family. Shout out ko sa akong magwang nga si Ate Menji. Yabana, si Bossing Raymond, o sa iyang anak. Nga natulog pa sa Purok, Kamungay, Barangay Bulacau, Talisay, Cebu. From Sir John Ray Bindolo, salamat kayo. I-appeal po may shout out niya, pre. Kisa maron. Ah, okay, silingan ninyo ni K5 Pam.
2: Si
1: Sir John Ray Bindolo. Oh. Si Nanay Silda Lingaw-Lingaw is also
2: ay, kumpare ni Ana Marie.
1: Ah.
2: Modi ay.
1: Modi ay. Wag tila ni.
2: Karabukas na.
1: Siya man ni silinganan ni Omega Ilan.
2: Hindi tayo nag-focus mo yung siyang anak.
1: Ah, okay. Siya akong mamang papa nagtanaw sab. Pagunta ko may buntag niya pa. Sige. Last size, 20 size na mga K5. Again, happy Sunday. Gratong tanan. Yeah, sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden. Chief Operating Officer, Sir Aljan Castanio. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hinarosa, sa mong CEO. Doc Ramil Itang. Uy. Baba na ito sa technical side, K5 Monjay. Taransa. Kami inyong mga tigbalita, Karbuntaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Barsalas.
2: Ako sab, si KK5 Pamela, the queen of all media ning Dakbayan na Perate.
1: Ala sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
0: K5 News FM.

0: probiotics or good bacteria. So D3 bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 bio naa siya imunolaw rin sir GP.
1: Oo.
0: From lauric acid, sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Nya kanang monolaw rin moadto na siya sa tanan mo nga mga selula sir GP.
1: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
1: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
1: Daghan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3 bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag-D3Bio na lang jud ko, Sir GP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
3: D3Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
0: Naipangutana, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang tsuri, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Mo di ay na.
3: D3 Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit radyod ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajud na sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
3: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
1: ayaw abusuhon.
3: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Doc ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya.

0: para malikayan ang impeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sang TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gaan. Gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Cabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapit ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Hinoroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
2: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
3: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
2: Kadaghan di ay.
3: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
2: Ay ay!
3: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o MyTC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
2: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
3: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tamo inom o DTX 500
2: yes.
3: O MyTC. Tanawa ragod, wad yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala manggod kagakaon og utan. Unya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
2: Mao lagi
3: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
2: Kung masubrahan kadaghan ang nadami nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
3: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
2: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
3: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalitro nagsakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka nang mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
2: Yes.
3: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
2: Yes.
3: Kuyaw, basin maghikog ka.
2: Kana.
3: Maunang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ka pangasubo, no, permi lang ka anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
2: Doon na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili ni mo makontrol ang magsigi kaguna-huna ng mga bating hitabo, maguna-una po kagkamatayon.
3: Kulangan radyo nagpag positive thinking, Sir JP.
2: Bitaw.
3: Ayaw, sige guna-una nga negatibo mga
2: gusto.
3: Butang. Pero bisag unsaon ni mo, aron malipay ka, sa imo tigbabaw ragyapon ang imong kagool, Sir JP.
2: Maulagi.
3: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
2: Ha!
3: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function o dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naana ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og MyTC.
2: Wala na dito tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinoroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
6: 500
7: mapalit sa mga butika.
6: DJ

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. Victory
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Sa DTX.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Self.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
11: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO, kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa di ATM dito?
11: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
10: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all naay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Daily Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir JP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil especially kanang naa sa D3 Bio Sir JP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine Sir JP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna dok. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugas.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang pagawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako Sir JP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, syempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang gipasulong load nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pod nga moinom kag D3, unya muhigo pug kag BCO. Kalas kayo na.
4: Kalas
5: mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistance ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3, ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa itong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
3: Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City.